Yo, ngara nyako, hango, ayong ako da ngara, era ringo, ora ora ngara, papurun, may mengundara ko, komat, ngari mengundara ko, tatoy, kawako mengundara ko, kalpo. Nga man naman ka, yung uwe reyo, di ala, irkala, kayo, lingon.

Yo, ni mene kaya ko No Way No ka Magic. Kanifesyo ng mga call ka Revolver by Madonna. You coming up, nagsya doton, mene kaya ka dimera. Mene kaya ko Touch the Sky ka mene kaya bidya ka dawe. Meno, yung mga ama yung radio 98.9. So, I'll know

Yo, ngunin makan nga kolkali yun ko mak ngunin kuaya nga telingoy rirakay. Kaya nga nakulma ngunin ko ngunin nga nakunwal nga tinye pijarungin. Kaya na ngunin man makmala daw lemur ka nga ma nanok ka lang awi pala niya tuwala din ngunin. Tiyang ikama ngunin akama ka dyan nakunman ikayo. Tarawin mo ka ngunin kadal yun ngunin ngunin niya millions of people around the world celebrate Easter. Ka Easter Sunday. Waka dyan nakunin daw ka nga nakunla karam duyongor jurangor after nakun ngoni 40 days ko wala ngoli priya ka fasting ya dual nakun ngatam rito ka nina o jama kabing ori nakun durarangor ngoli eastern Christian community malangoli nakun celebrate ya nakun mirito ya lea briya miri wala ya pijan ka nakun ngurungi di waloy o diang waloy Easter miri waloy wala ngoli candle malabatabatan church kur kabriya katura ni ako yang kakai kuala ngulin na kun ripunyuluk ka. Celebrate nga niya. Nguni nga i wala ngatin nga irungin. Di nga nangor. Kawakai ngunili wala nguli ka chocolate malaluk ka. Celebrate pichan ngatakur. Easter yuwari nga nguli happen different dates to malanakun ya pala niya. Between March 21st kabalan April 25th every year. Ka third day yo nguli celebrating Jesus wala na cross ngur kamulo ngur. Nguni dinga Good Friday na yako. Nguni nguli cross ngurinja, kamulo ngurinja na nukal celebrate. Ka this year, ka Sunday yuto na kon April yo, limur Easter celebrate. Tunga mirmala limur akun wakany ngundi aktao, nguni Easter egg, tuwal ngay symbol. Symbol jan na kon meli, makurum lakram ga, unguru lakram ga, yibi jan. Duan ja, balanda kuru na kon turaya ko yung muni di room symbol nga niya na ngay dal Easter egg ka mailing ngay muni newness and new life ka rebirth tuwali di ngay muni na kon mailing muni nguli

0: mapu yakamango chila karam Easter egg tun ka celebrate yang ngole ka na kon memory ngol nanok kal rebirth nan ngongoni Jesus Christ ko ka jemen buyu mukawala dole ngurong immigrants to mala na kon celebrate yurong na America yan na kon gadwali di tao ngora ya pala nyale murong limurong ngole ka yan pawalan ripuni tao mri na pai mala yokolet Easter egg pala tarpa tarpa na Easter egg hunt kun luka tu kaja mar kule ya palanya ka rabbit chocolate malaya ni yo tuan muka tau tu macin mangama ngara muka ripun macin dal mangi tere de bele tuan yang nguni balanya miri na kun nguni 19th century ngai marci dawat dawar yun nguni tunggara na kun nguni muka dina ka 20th century tuan yang nguni balanya miri ngara ka na kun nguni try daw rungan ram balay di 19th century lil palanya miri yang ngai tu nguni na kun duali din room change na mala na kun duka naman ka jaman duka na kun changes na miri tira na kun yinin ngai tu ka happen na kun Easter celebration or room or ka nguni walal kan na kun bicari di daw la karangal nguni walal na kun ngai kan nguni na kun ngai kan nguni jambin na idea of Easter changes mala ngai kan nguni na kun malang tu na jaman miri angal na shop jaman miri na kan taon guru par lakarangal na candy spoon na lali rabbits e pala nya mala bala nya miri na ngai nguni na kun nguru yiri yor Easter celebration ja ka Easter bunny chocolate ja ka bala kan nguni jamar koleo ja ka taon lakarangal nguni rabbit na guru par kan mappu mala ka lali mala yur basket mere yur nata walu ya. Morning miri yur Easter Sunday yu walu. Kana kuli murunguli ka celebrate jadwal na kununi idin walu bilin na jisu ngay tinggal nangul wal ngatin. Nguni ngay baktur limurung warpam ko ka Good Friday walu nganya walal crucifying ya yur paman pir thousands of years ago. Yurdao limurunguli ka nakun nga manguni third day yo ngay wal ngatin tinga nangor. Ka nguni nakun ngay nguni rungir wal ngatir tinga nangor. Ka bulo ngay nada 40 years ko ninna di almunata ngor. Disciples kal malandano kalangawal. Ka nguni din nakun nguni rebirth jamaili. Ka Easter ngay dual festival nguni nguli ka Christian du malayul ngui celebrate marga walal tu ka kuyanga nguni chiso dingangal ka pulo ngay wal ngatin. Yo. Ka duwali di nguni limurong nakun dawo meritir gururi around na ngay duwali di Easter meli ka naku limurong nguli ka nakun celebrate. Yo. Ka tawin mo ka duwal. Ka bukma ko limurong. Ka nga kulian makandal. Tau daw show yul ng radio.
1: Yo, Yolo Radio.

0: You are listening to Yungul Radio 88.9 in Ramanginning.
1: Ya dan ya kanda ulakal ngara bawai ngoi ka kada mer gitu ma blam bla
2: ka ngara kada tawe.
1: Yo dia la plekan na yorwe ka dawo dole about kapo najakan yor ngon nenan dia baman kan yor ngon bake kapo mala takun mango cingor ka darpa ngor ka bolo bolo ringgi kul na kun dua iri cha wa nga mala ka kapo mal cipicen di dara wa nga ngor dua iri cha ngor yo you know tara dawla kamuni wangar malakan marcin wangar ngalim rong wangar dua gayiricha da kon iricha nyuanga marchinale mundokol mundokol yoga po bo mardol milingen bi gadopo makasan wala tol tuale bapi bo mar mit mil ndur ngai kan ga bo mar ngai ngone ga po mangochi tiang balang ngone ga po kadara iricha ngor wanga ngor ngorolo wanga ngorolo nan ngor wanga ngone ngorolo ga bodia nguna kamar jal kamar cin gal urbing kau kalang kal urngai marcin kabo mar ngai dul kuna men ngai ngune le de kamar cin ngai una rap ich wale ka ga ma malangur ka ma le ka rap ich rap stamp ngune le de ngai dawat turian ngai na ngal rale mil mil dana mil mil mil mil mil mil ja ka pa mangon cin ngai kan bo mar ngune mundo kol yo ngune den ngune milengen bin bo mar ngai kan wa nga iri chai ka ngai ngune dua mar jal na ngal ka bing ngai rongen Julingan angar, julingan angara. Unili di ngayro ngayon, kamali inirpan min ngay, jokur ngayro landur, gawkalang. Kardoch ngayro ngayon, bodya, ka bodya doli kapumangot yung ngay jama. Unili ngay dulko namin ngay bichar, lukan ngay ngunye, nakunli kamarajal kuning ura, ka ngunye mangot yung ngay jama, kalar na. Ka ngunye gapo, jama ngay, bodya ngunal. Wanga ngune guri ndiu ka kamlanga yo duangur ngune wanang ngur mrajal kali ur machin ngarong ngai ngune duangur ka gapo dole ngali yul ngo dual diang balanga lele ka gapo loka ringgit ngali tungupan ringgit mane kai balanya nakon ringgit to kangai tamu ne gapo mala o wangar yo mala ngune ngale mrong wangara dua iricha kalem tungune kapo kalo kaunale nakundole when missionary bunan pala ngay nguni chama dial yorwe nguni ngay kapo using milingin bigado po mangochi makasin wal kapo walal jal wal to katni laminirpan kawalkan nguni katnin jama katnin walkan jama jama wal nguni katni yurin walkan nawe coconut kasapa potato, peanut, pawpaw, pineapple, watermelon, mango. Uni mala walkan uni planting jan nirpa walkan. Yindi kan farm daran. Uni di kapo wal baki dole makasin wal dole. Uni wangar yo kan mumra yo dole kapo. Kapo mango chung. Uni using walkan kapo. Nirpa nagat ni ini tenem balayul ngun nawin bunap-bunan nun walal. Ngapa kain na kon bunanan na kon wangan kangay kan uni yulongon na kon darawan kan ninan biliwal kan jama duwale malaga gapwal kan baki duwale kangay uni na kon gatni kan using limur kapul yulongon ka ngay kan banday din ka kalimundir kalimundir yur kan uni kalimundir kyu still gatni wal ngutan mrangal ka yulongon kan uni lukan yan kalimundir kapo na kon Indi gugodmol yo, indi walchan yo, walkan uni gatni ngai kan uni ngutar ganjar yo. Ka ngutar kan manjmak mol kayul ngukan lukan ka uni ngai darandar, indi darandar ka still kan uni yul ngu baki walkan uni gapo gatni kayul ngukan uni lukan yan. Uni duangur ka iri changur nja cattle kan lukan burian uni yul ngu after lachuari uni being ready. Yung ngukan ninan koro-koro ngumala amar chanan wala ka ngay nguni din cattle na kandaran nguni paddock tokiat kandaran ka pump wal nirpra nguni li pump ka pump kan guru par gapo buria gapo kan guru par cattle na lokan walkan yu using na kan nguni gapo kettle na marchin lachuario na ko napur ngin nga deon balanin na wango bodia yo na poka sharing yo tangon na kon kapwal ma yan balanya malangun ni gapu wangangur duangur iri changur kangura malaga po ringgit na kon malaga tu malakan naprong malanawe wangar dua limrung dua kairi chau yan gapo po dole dao ngarakan lakarangal na chekan limri using gapo yo.
3: Hi, my name is Ismail Marika, Molka Project. You're listening to Yolong Radio.

0: mingin mo rako yung Rajaim sa Bayong. Diyal na kulma ka nga ma 88.9 FM. Diyal kaliwin ko. Ka stay tuned.
1: Koromaka. Oh, kalere, jaro no mando. Korom ka kundang orangona. Marabata na nga ito, chaype. Konda. Leangor. Mbololoy kala.

0: Dunjawalo 8 PM. Yul ngual maci ninan wang angura ka jamar klo jawalo ngura namira.
1: Jawal bolo jawal tau angara nau mau jo ka jawal bolo ka bolo tau buk makole morong. Jamar kole de korong mak mangol ka bin jawar yun. Nakal ngabra ka bolo ko tau jaw. Wangkan berwalo yun. Jawal pagari ka darogong ginaga ka walang anin dot mambala na ulil kot lil na ka unil nga ijad ng wang abitian kam murukid di na ko yol nga wang ngayon ko pijan nga iwang nga yo men mak ngaran nga to korupan 5 days nito na ungol in custody ng nito ngunal jail ng custody ng nito kado nga yul ng yak nga man ginamayali custody and mak balangan niya wala juro pa man 5 days nga ginaka ngunal ito ka nga galkon nga wangay muna kangura chara abulo marma day wangay muna kangura chara abulo pichan bele ka last day na nakun 5 days na ngay to tawarto na angay nganyan maram makyul nganyan maram mak nganyan balanday maram bingo nganyan ngay jail ng kakari in father custody marikin wala wangal na balangay pichan na way nguni jat turakula kangal pichar kam marato nina ngunal custody ngur 5 days yoro ay ngara ko bango gana nawe custody tako ngay bango gana ngara conspecting na kun nawe para ngay rako custody gana ya bala ja doal jawal pa doal jawal pa ngay yakamay gina custody makay ngunyo bichar ko yan makay to custody tan ko gama bala jayal yun bango ngay custody para da bawa birul ngay bala ja yo.
2: Screening for bowel cancer is simple, private, and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family, and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
3: Ya walal tuwal ngara Dr. Jamie ngara gang chama ads ngor ka numagangama yung radio tipong ngor nulon ngor yirkala ngor pirit jimmy kunya ngara 88.9 FM. Tap.

0: Hello, this is Selena Yibo, the member for Arnhem, and you're listening to Yulin Radio 88.9 FM Nulin. Yeah, white mark!
1: Dual Dawo, Ready Boy Dawo. Dirumuwoi, Ready Boy Dawo. Nguline Yakajal, Nganarao, Diak Dawo. Magnedo Mukmaram Radio, Wonedo Wurpolil, Wangalil, Marchi, 10 minutes go. Ka in 10 minutes nido rongirale ga polo manikai ngama yo alal yolngo mala namir numa kamarang doal Dr. Jamie nawe ngarakanin na deang bala yurwingor ngaraga ngarako mare mirengo Terence Kuyala namir ni mare ka nawe nido mangikum walalan Yol ni ka na nung jama yabala niya.
2: Yo, thank you. Kamarang, haray ako Terence Kuyala. Jama raliko na nulungur. Center for Disease Control. Ka men's, sexual men's health. Educator nga ra fu isa nam len ko. At deal nga ra as a health practitioner for 30 years nga ra work to. Ka doli nga ra ko work mala nga ra to Marjiga main grupan bulu yauri na malaga bulu even ala palmeri mala bulu main grupan beli tarwa ngai kaya ikur marjina kun balnya kalang ngai tanya menyakur riri mala so it's very important wal tamara mala palmeri mala abuli yang people mala nawi dao dole
1: yo mari kana we tiang bala na porka tial jama yurwingor na we pelewang ganja na indi dao na mirtir important limorong wanganja riri ngai bunnan 2015 yo ngai bunnan dial east anam lil yat kor ngai riri ka yakalimorjal ngurki riri so tiang bala this week na por ka jama dial yorwe ka mangi kom yawrin ngalapal paulamir one deramo mala yer na we Tuwal dawo, diang bala, ngune wanganja yurta riri, yaka ngay yurta, yur ngay ka pulo bunan, tiyal, yako ngay syphilis. Kanawi ngay galunga ngay tanawoy riri, ngune meal ka diramo woy riri, ngule meal ka diramo ka marchi, ka mak riri maram, mak maing wala to riri maram, yur nawi sometimes limurto ka riri maram. So now we, Mari, ngaraga nunangakton, pili ni Mirtir Mangi, tuwal nungo jama, na tuwal syphilis, nito pula mangi kum.
2: Yo, kamarang, syphilis yang doli lorkun ngay kamro, tiri, syphilis yang doli ngay sexual transmitted disease, which ngay tumaram from having unprotecting sex. Ka wangaja ngay doli riri ngay, mainly ngay ka affecting young people na. Young people ngai kamar ciri, itu affecting all young people na. That's true ka wangka jangai nakon over half of people ngoni almar mram tuli ya na riri syphilis being her age ngor last year ngor almar mram being her age ngor 15 ngor to 19 years old mula tuli riri.
1: Yo mari na we ngone yurta yolong mala na nakon yawarin ka balanya. Talanya age milk mala kana we nakole morka warion nakko mangit mala gawat pe poi jama mer mala nakko limorka warion te akriri
2: tole ngai mitri ngai tole nakon syphilis kuni ai to maram nakon ola jen kal ngai tan namnya kor uni ngai kaul ri ngai tan riri kawanga jangai ngande wal ngai tan nawe kurupan ngading nya to kurupan nyo to walang lingoli ripul lakram nawe bloodborne virus talgo yang ngale ngale yuto trungal jangal di ngala kurgan ngai nyal kurpan yuto nai riri awan de walang lakram bloodborne virus ngani ding ala ile anda pun yuto syphilis mira
1: yo so nawe ngale ngande yuto ngai ngande ngai ka yuto mir ngune yuto do mak riri maram ngandi wal Unai ngai ga tawal koya nga mak ngai do ka redicton. Mirtir ngai do ka redicton. Ka mak pai na we sometimes ka nakun last week Limorka tawong ama ngone ma Queensland ngor. Lorkon yoto ka tingaman tiang radio. So na we ni to bulo dawo kurapan.
2: Yo ga ngone urung la kangal ka repinga delega folor kon na we kamro. Ise wal to maram dole riri kercha palmiro alol ngol riri miral. Tole ngai ngurung ngamro. Ka sakken jangai kamro yakwal mangi huni wal ka olori ngai tamuni riri rumbali walangal ka wepokol ko wepo wal malayon wal ngai ngoli mangu chilaka na mbere malton ngai ngoli ka ngurung ngai lakram mildunu pemalang yur ngai ngoli ngoli riri winya yon without midi jenmro yur ngai ka ngai tamun lingoni ding kayal kuna mbere ngai tu ka wanga jam ngai yaka mirikin maram ngai to gurpan uripual nanu kal phat na wal mala wo anbun babies kal mala tole mala ga amro dekin
1: yo sana we ngole yo longo ga redicton ga na we mak mel ga dermo ga marichi marichi ga na we na limurto ga gurpan na mer ngone weere ga sometimes mak pai yakale murmangi ngone weere ka ngora na kunta ka ngan na mero na we mak chichi ka ngora na lemurong rumbal ngor yer mak ngai ta ka ngan na mero yan chichi ka ngone marma week 2 weeks 3 weeks ngai ka ngora ka ngai do bangotir yer na we badak ngone weere ka ngora jinawa ngor ma na we mari let's have a break diamgala ka lemorto manekanga ma ka rongi rale ga bulodao nga ma

0: dao nyumukrin being real tinta you na prongal radio lil na bodo announcing numalang uning ito real tinta mind plan dorayon naman ito aral to jama mining lease wanga mala ka daray numalang do ka napurong jama mirio mala dala na po nito nama wanga marking boy o bounded boy ka sign mala lecho kung nango ka barriers mala dol real tinta ngo napurungay ang lecho mirga respectful ka continuing napurto communicating numalangalo Marga na porto rambangi kung kayo nja mga napalmiriho gawa nga watang umala. Ngunin ni Jal, pulo dao, dipal nito contact, nambalil. 0490-415285. Kapulo wala to dora lakam nambagam. 0490-415285. O dipal nito emailing walang. govcommunities@riotinto.com Kabulah dorak kamalas na govcommunities@riotinto.com Kabalanya, thank you.
1: Yolong radio, napura nga mga di pong orduin jingor.
2: Tual tawo, riri po tawo. Dira mo boy, riri po tawo. Nguli ni Yakajal, nga naraw, tiyak tawo. Mak nido Mukmaram Radio, wunido Wurpulil Wangalil marchi 10 minutes ko ka in 10 minutes nido rongirale ka pulo manikay nga ma. So dual wiri syphilis ngay ako kangay kalungangay tan away wiri. Na we one mangit mala wala ka na ma one yak ngay yan wangan nir uli niga maram ka pangon nido miritin maram na uin na ngay kangora. Yur na ngurungo ulin ni ka ngurungo riri maram nyaljan mari
3: tuli ngay ripun ga lorkul ngo ga mur deli jiche ulin maram derame o mial to especially ngo kol talk about yori ngalang pe irman ma kol tonga ma kabulo mial kurul ulin warbom ko ngay deli jiche ulin dara durangol ka ripun rumbal ngal chalangal oni maran ka gatchap yakang arna kur ngar to mitriwanga Walang upang area nga rakalakam. Pat ngulin ni Jal, jani to ring map ngarap ko. Sidi silga dawar ka ngarang bulo. On 898-870-172 ngarap ko dali office lil. Sidi silil. Arang ang tabulo explaining. Walang upang rakalakam. Wala may ligiki. Limungal nawi. Mamtun. Wangka jangay kamuro. Dali really. With no pain ngay. Bayang ngay nito daka nga mo yun. Malangyan nito niya daka nga mo nakon nga kalin ni milk mo tulaom kung nga lito niya feeling wala na lito niya dirapan doon nga gaya niya feeling rikton yakam ritri awanin ngunin din ngayon syphilis na awanin marma too kawang ka dyan ngay nga ito mamtun doli for a couple of weeks na kun few weeks pala nga ito niya ena nga ito niya enda yuro ngay ngunin li mamtun nga ito ngunin without merikin mo dya awanin doon ngay mamtun nga Eh, teman tak orang balik lokal, kuperal nen, apa lagi?
2: Yo, yo, Mari. So, tuol riri, mulai na ni tu kat ni tu riri maram, tuol riri maram, syphilis. Na ni tu murung riri maram, kat mak ni dong dong mak bangun ni kanama bau lamir, kat ngun ni riri tu bangun tir, yer ya kemirit junto, yan. Ngay pi, to bayang o tir, ya ka ngay bayang o, bardak ngay ka ngora, kan na we, ngunay riri, ngay do rungir, rumbal ngor. Kad na bulu dawo, what happens next, Mari?
3: Yo, five ngay do ligamuro, di aliting, kamarang, wang kaya ngay, nakon merikin muro, yol ngo, bayang ngay to merikin yang dun, ngayon po si flash boy, ngay to tali, burang maram, burang dun ngay to rumbal ngay lichalangkal. Warpom lil all body nga ito spreading bigyan ka wang ka dyan ay ito mga jala community maringi naman nga ya ko rush nga rush apalang nakun nga ito dot dot meriin ka tungal rush nga ya ko duli syphilis na yung hindi pala nga dil dil meriin nga limutun na dil dil meriin nga ito tungal ngur yuro mar mul nga na dot dot mala dil dil ka yal kering ngur ngalim rungal malay itu nama ngaya nau yang ada dil merenung ni jalke ni ngai kamang jelakam that's that person karena syphilis kawang kaya cici makaita ka blackdar yang numpalngul mandeli mangi makol nacan dah kadalu angawan nacan wanda me area ngul kau ni orang orang lakukan nombor aku waktu belum merakal levelnya kartu explain ni wanda me area ngul cici malah kadura belum itu nawi turang udah lip settle cici itu dia nawi mandeli tu barbet ni malah dalam area bar nawi barbet cemala yo kawang kajang itu marat purulun mau cilakam do yo marat tu macam purulun yo burul ni itu macam ka orang aja nak konong cing itu lah eyebrow nda dia leng itu orang burul in belum marwat mil perang berdal burul in nang tu ka kor mer dengan itu rumbal kata ayat tri gawarin ya kan itu feeling main mak unwell ni itu feeling berik tu itu ka kabulung itu ka aching nak konong darin bijanya pada racun darin itu ka all body orpam oni ngai balanya nang mau cing welcome to syphilis dole
2: yo e man maktabo mari yait gor yor man mak lemor kanga ngiter kanawe na ngara marwot mero mak ngara ga ridik ton ngara do wat pelel marche ya kanyal nawe yan wakal ma nawe mari let's have a break diam gala ka lemorto manekanga ma ga wrong era.

0: Yung ara ko di pre, orang ara milingin be. Ang aman ka, yung mga 8.9 FM.
1: Tidak, tidak, tidak.

0: duwan jawallo 3 a.m. yul ngun wal kabarak ngurayan yakkoro bayang wen jarau yuna
1: yo ngara nyako hango ayo ngoko dangara era ringo ora ora ora paporun mai mengondara ko komat ngade mengondara ko tatu kawa ko mengondara ko kalpo ngaman numaka yo ngowere yo dia erkala ayo lingon.

Murinyan kapo kudul jawar angar miri. Dalri uin wain bungal. Talpak tuin. Palaganji nerol. Lagarin gomoloro nerol. Kapo yukur maran bomdir. Wolpool nalkal yun. Bonyar panjil. Tabulongal molmol nerol. Paini ngarain broko imriyawol. Najalal miriyang lokongol balumba. Wito maranyalawan baran-baran angaraj pire turmitur mirakwane kuiriota dalpang agurina karakulolololololololo daler tapulungal kapu wanybungal changin ngarain dirikur wadoto malololoro biyamaryo wirpandaye mondolyo janbirwangay. Yakani ngarain waku malka uluk marangunji. Kwerki oyo. Naba oyo. Matate oyo. Kaumala oyo. Koto. Maloro loro. Bia mario. Wirpandaye mondol yo. Janbiro angay. Yakani ngarain waku malka uluk marangunji. Kwerki oyo.

0: Ngane bicha ni wangan.
1: Yo, ngane buka konsel jangan ni nawe jungkalewar. Yurwal lemar maran na nyindi militer. Ka rangan ngoro galpin nawe ni. Ka yindi militer. Bak kun gae galpin jawal lewe ni ngoro maran galpin na ka rakem rian na ayandul na nakun gan na jajan na bicha na. Barkol ni tu gama. Militer barkol ngane ka ngane met tu gapo bulun ngoro ngude ka ngane bale barko. Ka mak ni tu tu night o tiri night ngoro ngude jungkalewar puyo gapo. Ka ngane nawe yo rangan bayo ngoro galpin nawe. Yo, ka gapo ngane tawar yun lamiro. Ya ka ngane tu tawar yun. Ngane wal kan ka ngale yan lew marangal. Ka nirpan wal ka gapo wal kan bicha gam tuwal nawe mir jungkalewar mir gapo. Ka mana nyal ko.

0: kalau nak aku nak feeling up kara le berap nak ni vale me penunggu pangup penabal vale vale mele tunggu ina kurta kawal le mele guru pan mina kau nak kapu mele vale mele guru pan mina kurta imbalang we aku nak bayangun kapu nak kon rapu main vale tunggu ina kalau kon kapu bayangun awal le tunggu ina depan nak kuat nak bala awal le bayangun vale berap tu nak kapu mele lepa lepa ya kalau lo vale mera na kalau balai kapu le Bicara mila vale kan, aku kongkain mila ini limiter kongkain awak kan nguran vala.
1: Kau berpun gapo nakon marchin vala kan, lorong opar rangi kur vala kan, marchin balagal nakon yoru ingor manukodal marchin vala kan, lorong kur rangi kur balaman kodal, ka badar marchin dua le dara, nakon marchin vala kan, berpun Gapo walale manangoni na kon mangochung kapo mangochi bandany kawalale badarngor nana darpa gapo badarngor darpa balanya kapo ngonile kajatu na wale ka kapo pui wale na darpa pui wale yuriuna na konian yo gapo wale yuriuna na darpa pui badar pui kapo ngoni kangor ayo yung kanungi lokan ngoni ngaikan marchin ngaikan Marching kan yulungo, traveling kan kang unikan darpa puyulokan. Iyan na ako dakay ko markang ay tiyak ang arang ayon. Iyan nga niya ito marching na mambala, wana ka kapong or mangoching or. Kang unili, kalokan na ngayon. Darpa puyulokan kan yulungo use kan. Iyo, darpa puyul kan use.
0: Kang unili wal kan del chigur marching, kawal kan na marang alur jaya. Marma urja tai pungaja nakun kulwere kawangaja urja walle bunjuna nunara kangangkun
2: yo bicende walle urja walle unni marana kauni wika unni kan manak ngai nguran urja rang wika
1: yo duale richang malakadara unni nau malawrepo pije kan yurungo baki maladuale gap
0: mayang lup mana mayang una lup mana ka kom lup mana mina una lion wal tungrong ade kaya chan bulu kapung pan mar bal kulil angrong e wale lai mana mina kalar pala
1: yo yan duale yan balanya dawo
3: yo ka welcome tango yolngo manikayo

0: Lamen Macadwell, Yulong Radio. Milin Gimbi, Yulong Radio.
1: Tuwal tawo, riri po tawo. Dira mo woy, riri po tawo. Nguli ni Yakajal, nga naraw, tiyak tawo. Mak nido Mukmaram Radio, wo nido Wurpulil, Oangalil, Marichi. 10 minutes ko. Ka in 10 minutes, nido Rungirale, ka Pulo Manikay Ngama. Yo, what up, yolngo yolngo. Welcome back. Diang bala, linyo ngaraga rako mare merengo. Terence Koyala, linyo ka dao lakran na mir, ka mangi kum numalang. Syphilis boy dao. Ma, kana we, mare, nido mangi kum napuron. Na we, nalchan, mangit mala wat pilpo jama mer mala, nalchan malal ka larum univiri.
2: Yol jale check up kuin. Ka uni white pilgrim mala healthcare workers mala ka wala to dole area ko syphilis check up by taking blood nen ngalang ng syphilis kun kolang na maram ka ngala jendo al tamal mam wala nga yual tanu kala kol ngir u bay ngo ay pendo kolang ng number mam yo
1: yo so na we man mak lemorto ka marichi check up lel ka mangit mala watch pel po jam mer mala wala to kulang maram ka wala to larom radio one microscope yo ka le mor to wika radion one panikin lel ka wala to ga larom one work po radio yo so easy ngay ya kanu maga barrier na easy
2: kulmedia gonorrhea ka oni nawi una balaw po kor ngar kola onde nyamdo mula jadi tu banyak yang berlarian berlarian berlarian.
1: Kau walau tu kau larom ngonai work or radio. Yo, so easy ngai. Ya kanu maga barrier. Nah, easy.
2: Kulimedia konoria. Kau ni nawi. Una balau work.

0: ngo mula ni milk mula ni dermo paulamir yaka numagi gori ka mari ngerdo nunangakton nyatan limorto kulmram tualriri
1: wanga janga zole important part na yanguni nakon dermo ka part na ngori milk korul mala ngon nile di milk korul ngalit tunama yauri tunguni yauri tunama tunama ka wanga meal yari yaka ngale yaka ni maringi nangon ngay kabekwa ngon nangon dara uri pudara mo kirut mamaika sa nguni mala ngay to ni check up korpa part na mala pian arto wanga kam wanga jay nakon contact trace ni na puli jama ngupa upan na purto wana ngon ngay riri marangal anapurto nguni di dara mo ngara tumaram dara mo Rere mering, syphilis mering, acakap punya enggak golang dengan maram, perupaninya, yakin, merikin, balanya dah berkena. Contact trace dengan iwal lakam. Wanam ini marangal, yulkung ini marangal. Namun dengan nawi, patna, mau cemberingo. Angai itu lakam, tuwal, yaku, kaduwal, yaku, kaduwal. Angun ini main, makanya itu make sure, warpap maitu dengan lakam, girlfriend nama lah, male kurun malah. Marga wala tu war pam den mirikin maram apian pok mak wala tu maram mirikin ya kan wang gaitu awan dia lekan ya ri kon dera morong palanya rom ale tu ngun ni mala lakram mial kurun na mala ka wang kan jangan le tu ya kan lakram makai nguru la cun mial pok la cun ngai mial makal tu ngun ni ya kan lakram padi kut pi ngun ni ngari ri mirja so that's why important yang ngai tu lakam pok mak na Marka altor pam den treatment maram. Kang ait miel. Palay belinar ng miel kun. Ait dra munya kadarpan. Wang kay nayang palay umbalna. Kumru tumuruin. Ya kang ait darpan. Lakram ay to. Marka altubuk mak maram merikin. Ya belanya. Ival to wang kay to maram merikin. Kawang kay to paingo. Ang ait to kan yo wang kay na putto putting ato ka merki. Palaraling ato ka na really spreading. Circle around. Itu ripung item maram na treatment. Itu ripung makan item yang berat. Sebaliknya ngamali ngalikanya ngal tu try ngaya catch up. Jadi, by palanya ya barco item maram na American tu treatment tu. Itu wang itu kan na maram American tu. Angai walui, angai ripui walui, angai wang itu ripui walui. Barco aj, we can't catch that na jadi. Nampin jual American tu tradingnya bayang. We wanted to catch him ya item. By treat them same time man bookmark walau wang kan and then yang eta man mirik itu and then you'll end up clean now bookna ya belanya ka wang kan protection dia kal min guna ko ne belanya waktu ka bikin beli using yang main gol na pura ka ai suma ka tum balun dia kna pura ka lagam call me on that number ngorong ora lakal aran mlandu na bolo explaining ka ai to do protecting na kon sexual nawi treatment disease infections manmak
0: yo manmak taw mari yat gur yat na manmak limorka mangiter kata wongama e manmak markap mer markap yolngo thank you namaga butter bitun limorto break tiang bala ka manekai ngama ka lenyado rongi rally ka bulo taw ngama ma manmak yo jutut na

0: Yo le murkanga ma. Yo ngwere out the bar ma. Yo men mak.
1: Tuol tawo. Ready poi tawo. Tere mo voi ready poi tawo. Ngole ne yakajal nganerao te aktawo. Magnedo mukmram radio wonedo worpolel wangalel marchi 10 minutes ko ka in 10 minutes nedo rongerale ka polo manikai ngama. Sendawi, yang bala linyo ngaraga ngaruko mari merengo minyo kawang in the mir tawo bala nyepoi na onganja riri ngaiga bulu ngaiga bunna east anam lil lil syphilis ngaiyako ka ngune riri ngai na germs boy riri boak miuri kanawe wala togari ngli na milka dermo mandado ramangi marci ka mak riri maram riri kura panamir ka ngune riri syphilis ngurungo ngai manmak. We can treat that. Murto miritun korpan ka tawatram on the riri. Yer ngule paing on do bondi white pilil ka paing on miritun maram on the riri do na nakon paing otir. Yer na we yualcha ay nakon na makchulul yun wo na we makpay nakon munbi. Ngarakal in English maybe like a bear going into hiding or hibernating for winter. Yer nawe mare nika tawo ngai tam nido tawo mangi kom une munbi woi.
2: Ya na kondole nawe kamarang munbi napule kadole la kamunbi una bala gorole area swamp pimala. Kaya kanga ramangi wal ka using dolri pujamala napule kadole using ni munbi ngai mele bala nyen na konuni. I'll really the name na three step wala limitolang treating on the yulungun mala three wala step wonga ja primary wala like primary syphilis ka secondary syphilis ka last one yangoni intestinary syphilis na right ngay primary syphilis ja ka ngorongo ka easy ngali tubuma treatment tungin yun na itumara mundi the really syphilis kaya wan go yan buma treatment to. Ang ay secondary syphilis ya ito uniling ay palayan ng mele na kung ito mga chila kanan mga maraton riri ito mga chila kanan signs and symptoms na mala uni mala ngurong ulong arakan lakalang mala ni uni mala mamar ito majiburul yung di ka na milparang barang mamarawat pala palayan mala dot dot na mala ninawin mala tunggal ngurong kajal kring uni nga ay secondary syphilis mala yur nga ito still maraton na yung uja mala primary syphilis ngur ka secondary syphilis ngur. Yurum mana kat dia lingora dua lima step merikin mereka ngora ka treating the lain ka cleaning up apa yang community angin intensifying apa yang orang orang treatment apa yang ngora ka rubuh mata kulkur angin doni wangen bocah nama mereka wang aja nama mereka itu pernah kau niat jual pun alat tukangnya try ngulen lewat tengnya tukang biun third mam tungguin. Paya ngong ayon to julut pa na mera. Muni wala ng lakam in treasure in nawe, syphilis. Pala ako ni munbing alam ng lakal ngurong ngayon. Pala nga mele na kong ni yang ura ni long neck tail wala niya. Kapo meri nga ito ka waito waito kapo kuro. Kawan marcha to ka dry sa sindir to machi dry na mitra rarandar na full rarandar na pala ngayon kapo nyoro na bandang dira. Nala ngayon liwa marcha yang ura. Ika underneath the mud na tulko na mera ito. Muni mun pinya bul lakam na purja wa na bin mala gorulin bin mala ara na wa da using the simian rupo mala ngol makolang rupo na wi kamang maka ngai lengon di nyang ro ni ga na win tul ko na merja kal ko na yan ngai to kanguru yan ngai to na wi watta jama ngangga nguru ngai to ngin kal ko na ngai to ka bala sama miru na walo ol ma miru eleon da yin jang ngai to kamla chen ngin na ngin ne lengon chen bil yan rei. Orang terangupan. Karena wengun lingai dulu kuna mengun le naemberi ngon balanya swamp ngoyari ngon kanga itu kur tapi cinara akar orang Korean. I can't get rid of ngunya na nyangon that nyangon ane to underneath ane munbing and that the intention balanya ngemeli syphilis. You can't get rid of na treatment tu. Ane tu nirpan mera. Meli mering ngai, apa balanya? Yo balanya kulijalang bara mitendo. we can't get rid of the name on the bang on Boya Kumalto, Barja Bangun. But I rank the other, but I rank the Gin, but Scar and Barna together, I begin to believe. Palanya, intuition, at all. Palanya.
1: Yo, Yakan Rajal, when they read it.
2: Lena Konganatum question, altering upon in number L. Arakal now in the call office 89870357. Reception in the link let the wall Nagolanya Maman put through. Nara Nyaringo, looking after her, Deramurung Malang, in East Anam Langor, Educarangaram. Ka Mel Korongo, Namalango Mel Korongo, number to contact deeper level number Lil, Kawanga Namatiako, Melko, Annette. And I can stand by Namalangoni day. And I'm going up the na question mala ay to namalang daw rekan nawi lakam mala questioning answer ngay namalang dumala ulit makabulo question ngay tam yo
1: yo many mak mari many mak so nawi nguli no majal pulo dawo pulo nakon yakalinyo ka warpam dawo wanga tial radio kor bile nakondoyo dawo ka nguli no majal pulo dawo unaya warin ko ring him up Nolan Lil on the number 89870357. Ka ngule yawarin, ring him up ka ngakton Terence Ko. Palan yung number. Ka ngune miyalok mala, numado ring him up ka ngakton nido wanga Annette Gal. Annette nga yako. Yo, ngune wanga ngay Center for Disease Control. CDC. Mune nulan ngor walal kajama. Yo, manmak. Ma, nawe, mari, let's have a break. Diamgala. Ka limorto manikangama, ka rongi rale, ka bulodawangama.

0: Mac Nara, Cyril in France, listening to Yolongo Radio via web streaming. Ma, dudu.
1: Tewal tawo, riri poi tawo. Dira mo woi, riri poi tawo. Ngole ne yakajal, nganarao, teak tawo. Mak ne do Mukmaram Radio, wone do Wurpolil, Wangalil, Marti, 10 minutes ko. Ka in 10 minutes, ne do rongi rale, ka polo manikai ngama. Yang bala niyo ka wanga bala niya po riri syphilis ngayako na milka dito mo ay riri na we kalinga ngayta na we riri yur tol riri na mari ngay ka dawo ngaytam bala niya nakun ngay ka dawo wanga na nakun yulong okor na manmakcha darangan na raw nakjan ngay ka wap wap dun ni riri yulong wal yo. Nido wanga, mari.
2: Wanga, for example, ngara telakram, orang nawe, makalatun malang yan bitja meriam epian. Ya ngara merengi, wada nawe lang lupur malakram unja hotelele, yang unne merengi lima hotelele. Flyawa malang ni wakwak malas wampi. Wipu mukali muli dal wakwak lakam walal ka orakan belanya burtun emberi. Saya kabalai mil manapul. Sa dual balani wa ko kada kala kamu hoteleli mangeli muni nangol nawe root muni kurkur ka nawe nango man jarmir ngai to na dara barkoitir kana kana nango man jarmir on namala tarowa mayala balani ngai dal meli na kununi nawe miel madara mo angai muni na kondirang muni wala kamu udir po wala ngule lakamu ni muni ding. Muni dengan ka representing nakon drama, ka milk cemalang ni warna orang namir malang ni wak wak malang. Balang yang itu milik, wangkan drama ka milk cemalang nama macam orang teruwa. Apa lanya? Yang mana ka wangkan nama milk tu, milk nang, ka ngai nang milk kunya ka meringgi, muni ngai ka urip malang drama ngaitam warna mirian. Apa lanya? Ka ngai drama ngurukin milk ko muni drama uripu. Anak ngobalnya lingkau darwa wayan warna malah. Sebab wangkain miyal kadarwa daramu nangu. Kau wangkain daramu kadarwa miyal. Kau orang pulung warna nangu wangkain miyal kadarwa daramu. Kau waktu nga wangkain miyal kadarwa daramu. Kau wangkain daramu kadarwa miyal. Darwa darwa miyal warna meriang nga ka. Spreading nga ka darwa ter. That's what nga ka happening bijanya. Miyal kurung kalja yang people kalja. Angai apa nama malangan alpen merja malani, ka main jual ngan kerum ko, nak cerkan wal merja ngatil, mula ceri. Irwal jam nama ngan ni ngalapen merja malah, tiang bala ngatil beli mar ngan nyumu kuni nama syphilis lurkon, sama main mak. So tiang bala it's getting worse ta. So mostly dan tiang people kon mula tahu, mial ko kaderamu, ka bala yang ngatil mailing, apa lanya, yo.
1: Yo, Mari. Tak perik tahu. Tarangan the row. Karena we balanya dokar kor, mune riri nakon pamat nak mune ngapake mune riri gangal. Karena we mak darwa gangora dial Australia ngor, yur ngapake gangal. Yur numbers mala Northern Territory ngor tiak syphilis ko na ngatil walal ka yaropton. Mune numbers mala ka yaropton. Yur being or 2013 yo 2014 on the numbers ka ngal yun bele on the riri mak riri ga darwatir numbers malaga ngal yun Queensland ngor ngatil kan the we mak miel ka durmo mala mak walal ga wap wap tun ga riri ga wap wap tun wirpo wirpo yol ngawal ka palarali wirpo yol ngawal ka na we being or Queensland ngor ralin Alice Springs lil. Kabing or Alice Springs, Tennant Creek lil. Karalin, Galkin, Catherine lil. Kanawi, bing or last year, 2015 do ngay bunnan, Arnhem Land lil. Nawi, danja limorong. Nali, ngay ka bunnan, unay bala niya po'y tawo. Nga, wap wap tun, yulngo yulngo ka wap wap tun, unay wirpo wirpo yulngo wal. Ka, kuro pa na mer, unay riri. Nani, Mari.
2: Yo, dua lagi ni kerlakangan ni nak kon ni di tahu mana. Ngatil, kalur kun mar, ada yang balang mar ngalih na. Pelit yang room dong ni ngai kami alpala, kadar mala, waptop tun ripul ripul deramol kangai kam deramop tun ripul ripul melkal apian na nawe kamany maktir mak ngatta kamany maktir mel kurung kam yariko many maktir ka balanya ngatta undra kayan mel kurdan lakam kada mamangi kada kacap tumaka ka deng bala last year it's about nam nan ngai all together bingun jawan yarup nang ngajan santul ngor karale waptunga Northern Territory, alam rumah amtuli riri aku 250, yo 250 man of syphilis par komite garwar, ya kan aku ngatur dengan lurkun, tanjai utan dau las yapu, kadal berak, so deh pun alam bertuduli nawe nak kunmar wangan amiri, nyiluk mamnya tuli number, nalcen betul nyiluk mamnya number, ya kan number ini nyiluk mamnya yur ngomalang alam bertu caring orang, ka wang alam mitri especially be one in young one mala child ja young wala indin and we can't stop wala na kon being with the room or le indin mitri jal mor kin room ko ka ba ngal mit ko mam ngi ga lim to same time do le wang alam ga wana ga yap tun do le na we number next year or year after not the end of next year lim room wala to ma kwestra o nga indum nen gul ngir HIV yo gawang ka yung kamara ng aramu mamin pala niya ka bukmako daw yung ngong ole merikin treatment ngayon ngong ole maram injection dole penicillin treatment syphilis ko o even nawe ko gonorrhea chlamydia maram wal ngong ole katan wal ngong ole treating treatment maram kadari chalktir wal ngong ole katan niya ko yung kabulo wal tumarchi miyal kal same one kal wal tumaram ngong ibuli nawe ready amarching at bulung at treatment maram kadar charter abiyong at rung irganin na wang kanin na ba man amarching at bulo pulion murkalte yulngwal same person gal career at maram ni bulian so it's keep going on and off ebin on and off so there wal to yulngwal jamla sad na think ya ngun ni ml nan we can alika knock knock knock knock don eh ngalika opening na doon ngurungi nyul ngay wan ngal da open ja HIV air cha dura ngal da ngayin du malak tun bulun ngayin du jal ngupan bulun HIV na so yaka ngal berjal di yakin bulun ito ngal doa la syphilis, gonorrhea, chlamydia wal ngalika ngay tamalingkong do and we can treat that treating ngal ito. But if the HIV ngali to maram ni yul mun kumbu mun uni ngai ka kumbu mun yang dicelang balan yang ni jaya jaya to bayang utrian rakunjra and I got no way treatment ngai AIDS ko yuri ya ka ngai to living wal ngai it just to slow it down ngai to pul na kum ganjar na ngo mar ka to living mara win ngala namo years yuri ya ka ngai to bumang rakunjra man bayangon ngain to bumang yul mun ngundi ngala namo na years na kangga itu macam rakontir, jadinya tu rakontirian. Apa lagi? I hope you understand normal
1: yo. Yo, many mak, markat mer yolngo. Thank you, nama ga putur betun. Nah, ini dawo ngonong your nah many mak limar ga mangiter. Ka we might end that dawo deang bala. Karena we mari. Thank you, nah many mak meter nega wanga. Dono patawo limarkang ama.
2: Yeah, thank you naman. Marerali na kun inviting. Thank you ka welcome ba lemon matayor na we mulkur dangar arni. Ta found na badi kai ka maturing map na prudo na malang na we bulo question asking na malang na we answer malana. Na na ma mulkur dar erwana mi area ngor. Ka ngara ka mail kurong anet control ngai ngoni ya ko mail center for disease control ngai ka jaman ulun hospital ngor. Yo.
1: Yo, so that number again, Bulong Aradawanga, 89870357. That number again, 89870357. Kang unne yawarin mala, unne dirmo mala, ngakton Terence ko, ka unne milk mala, numoto ngakton Annette ko. Wangan number. Namadong Acton. Ma mañ mac marca mer yolngo nawe ta perdawo ma le morto signing off de pongor yoring or ma yo jit na warpam
3: yo nemor kanga ma dal bal ma yolngo rereo yo mañ mac metre

Yo, mungkin merakun ngala James Bayong, dia lina kun makangama area 8.9 FM, dia kaliwin ko, ka stay tuned.

0: Yo, nami ribok magyol ngo. Numaga nga mayol ngo radio news.
1: Yo, bokmak ngare ako William Kumbula. Kayol ngo radio jama mbrana tala. Kanora tiyol ngo interviewing. Yutta jama mbrin. Ito lakka na mbrana kun yako ga nalan ko na kun Raul. Kadata ngay na kun start.
2: Yo, ngare ako goko gurui. Last week ara start ya. Yeah.
1: Kana na kun niga kuyangan na kun dun jama. Dun yayol ngo radio ya.
2: Lecho jama. Ne, wala na kun. Something different, jama.
1: Katna ingam. A previous jama nung kunakot ngatil ng pujama. Na na kunikan ng jama ngatil ja.
2: Atil ang janganan na nil. First tar janganan ka lechu jama nil la ramal ma. Nay gulon. Kani ap pujawa ng umala ka second ang dar kujama kami watch ar janganan. Mere kul daw daw yako.
1: Yo. Ka tur mga bodak. Upcoming year, market building a skill nuga, big play, light time ring ni, during like 2 years time or 3 years time, dapat ngarin do dapat mat na kung galen kul, ane na kung time level, yu bapur na kung mat yu holiday break, ane ninyo na we, maram na kung dalan na we, skill, ninyo ngarin to operating gear, but ka live broadcast, ka real black to gikan ng jango, ni pinin na kung running gear, which is main makabla niya, dakal niya na kung naringa na ma, ngak ngarin ka jaltere, Tak kumala pun lokal kumala. Jadi al kajama pun.
2: Makar showing arko kill ka learning apa nama ga voice kanuka ga neka bekal ga alman ga. Yang arko koko guru kado nama ngama 8.9 Young Radio tua nolon.
3: Ada aku Steven nama you're listening to 8.9 Young Radio tua nolon boy.